kay tichonah kanapno kinis lahubal itnopone by Dios. Chikokan ayatsin tolchashkankan oko kapshalwi yung honok sa mahanil ko programa.